Yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana umbangikanya. Ntukibazire igishushanyo cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa mu mazi yo mu biyaga. Ntuzu byikubita imbere, ntuzu bisabe. Kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana ibigabitanyo by'abase, nkageza ku runganywe rugira gatatu no ku rugira kane rw'abanyanka, nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ibyagezwe byanje, nkageza ku runganywe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Ntugafe kuvuga izina ryanje je Uhoraho Imana yawe ku by'ubusa busa. Kuko uwo rivuga ku by'ubusa busa, jewe Uhoraho ntubura kubimuhora. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato mu minsi itandatu. Uzukore abe ariyo ukoramo ibikorwa byawe byose. Ariko umunsi ugirindwe niwo sabato yanje je Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka yawe cyangwa uwinyambukira aba iwawe. Ku iminsi itandatu ariyo je Uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose. Nkaruhuka ku munsi ugirindwi, nicyo cyatumye je Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato nkaweza. Wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu je Uhoraho Imana yawe nzoguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize ibinyoma mugenzawe. Ntukifuze inzu ya mugenzawe. Ntukifuze umugore wa mugenzawe cyangwa umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi wiwe cyangwa inka yiwe cyangwa indogoba yiwe cyangwa ikintu na kimwe cya mugenzawe. Abantu bose bumvise ya mituragaro, babonye ya mirabyo, bumvise n'ijwi rya ya nzamba, babonye na wa musozi upfunduka umwotsi, bategwa n'ubwoba, bahinda gashitsi, barasuha, bahagarara kure. Babwira Mose bati, ba ari wewe utubarira, niho twovyumva. Ariko Imana yoye kuba ariyo itwibaririra, ntiduhave dupfa. Mose yishura abantu ati, nimuhumure, kuko Imana ije kubagerageza kugira ngo igitinyiro cyayo cyame imbere yanyu mwoye gukora icyaha. Nuko abantu baguma ngaho aho bahagaze kure, ariko Mose yegera wa mwiza w'umuzitanya aho Imana iri. Iby'igicaniro cy'ibimazi. Uhoraho abarira Mose ati, uku abe ari kubarira Abisirayeli. Utu bwanyu muriboneye kwavuganye namwe ari mu ijuru uti, nimukarondere izindi mana ngo muzibangikanye nawe. Nihakagire ibyitwa imana mucura ari mu ifeza cyanke mwiza habo. Igicaniro muzongirira

0: muze mukirunda runde mwivu abe ariho mutangira ibimaze byanyu byo koswa n'ibyishimwe ari byo mu ntama zanyu cyanke mu nka ahantu hose izina ryanje rizokwibukirwa nzohabasanga mbaho mugisha kandi nimwangirira igicaniro cy'amabuye nimuze mucyubakishe amabuye abajwe kukwibuye muri kojeje ku icyuma cyanyu mwoba muri humanije kandi nimuze mugire icyo kuririra ko ngo muje ku gicaniro cyanjye kugira ngo ubwambure bwanyu bwoye kukiboneka ko kuvayo ikigabane cya 21 ibyagezwe byo kubagurano na bashebuja ibi ni byo byagezwe uzobashikiriza nihagira ugura umugurano w'umuheburayo nkawe aza mujyakarire imyaka 6 mu mwaka ugirindwe azare kugwe yibere mu mwidegembyo atacyo yicunguje namba zoba yaraje wenyene agende wenyene namba zoba yazananye n'umugore ajane nawe kandi shebuja namba yaramuhaye umugore bakavyara n'abahungu cyanka abakobwa nyamugore n'abana biwe bazosigara arabashebuja nawe agende wenyene ariko umugurano niyavuga amaramaje ati nkunda databuja n'umugore wanje n'abana banje singomba kurekugwa ngo nje mu mwidegembyo shebuja amuzane ahondi jewe imana aheze amuhagarike ku rugi cyanke ku gishima jyango amutoboze ugutwi umugera uwo azorinde apfa akimujyakariye umuntu niyashora umwana wiwe w'umukobwa akajya kuba umugurano igihe kigeze ntazare kugwe nk'uko barekura abagurano b'abagabo ariko natatunganira shebuja yari yaramurongoye shebuja aze yemere acungugwe ariko kumugura n'abanyamahanga ntivyemegwa kuko azoba yaramwononye canke niyamuha umuhungu wiwe amutere iteka nk'uko yogiriye umukobwa wiwe naho niyamuharika uwundi ntaze ahaze umuteko wiwe w'inyama yamugereye canke imyambaro yiwe canke imbuzi yiwe niyaramuka atiriganye muri ivyo uko ari 3 uwo mugore azarekugwe gusa atamahera atanzwe ibyagezwe byuwishe umuntu ukubise uwundi agafa ntazabure kwicwa ariko uwo bigira atavyitumye ari jewe imana ntumye amugwa mu maboko nzokurangira ahazohungira ariko umuntu niyatera mugenzi we ibigira nkana ngo amwice mu bugungi muze mumukure ku gicaniro cyanje kugira ngo yicwe ukubise se canke nyina ntazabure kwicwa uwivye umuntu ngo amushore ari umaze kumugura canke ari umufatanywe ntazabure kwicwa uvumye se canke nyina ntazabure kwicwa abantu nibagwana umwe agatera uwundi ibuye cyanka kamu sekura igifunsi akamara iminsi agwaye ariko ntapfe amaze gusubira kuvyuka akandarira ku kibando uwamukubise ntaze yicwe ariko azamurihe iminsi amaze agwaye ate kwa muvuze kugeza akize neza umuntu niyakubita inkoni umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamugwa mu maboko ntazabure guhanwa ariko niyasiba rimwe cyanke kabiri atarahwera ntazabihanigwe kuko byari ibintu byiwe abantu nibagwana bagacha kumugore akuriwe bigatuma inda yiwe ikoroka ariko ntagire ikindi aba umuciye ko ntazabure kuriha icyo umugabo w'uno mugore azomucira cyose azarihe nk'uko abacyamanza bazoshinga ariko niyagira ikindi aba uzugere kubugingo buhogwa ubundi ijisho rihogwe irindi iginyo rihogwe irindi igikonjo gihogwe ikindi ikirenge gihogwe ikindi ubushe buhogwe ubundi uruguma ruhogwe urundi umushishu w'inkoni uhogwe uwundi umuntu niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamumena ijisho amurekure yidegembye kuko amumenye ijisho kandi niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamuhongora iginyo amurekure yidegembye kuko amuhongoye iginyo ibyagezwe byo ku nka zica nihagira inka yica umugabo cyangwa umugore agashika iyo nka ntizibure kwicishwa amabuye kandi ntiziribwe ariko nyeneyo ntazashigwe mu rukinja ariko iyo nka niyaba yari isanzwe yica nyeneyo bakaba baramwihanije ntayizigame ikica umugabo cyangwa umugore agashika iyo nka ize yicishwa amabuye na nyeneyo nawe bamwice naho nibamwaka indihano atange icyo bazomucira cyose kugira ngo acungure ubugingo bwiwe naho yokwica umwana w'umuntu ari umuhungu cyangwa umukobwa nyeneyo agigwe nk'uko icyo cyagezwe kivuga ariko inka niyica umugurano cyangwa umugurano kazi nyeneyo azarihe shebuja wuno shekeli z'ifeza 30 iyo nka nayo ize yicishwe amabuye umuntu niyarumura ugobo rwo kubika amazi cyanke niyagwimba ntarurumye inka ikarukorokeramwo cyanke indogoba nyenego azarihe icyo yarimaze aheze ahe nyeneyo amahera umubyimba ube uwanyenugubu inka y'umuntu niyica iy'uwundi igahwera iyishe iy'uwundi iyishe iyindi bayigure bagabure ibyo iguzwe n'umubyimba nawo nyene bawugabure naho nibyababizwe kwiyonka yari isanzwe yica nyeneyo ntayizigame ntazabure kuyiriha iyindi umubyimba ukaba uyiwe kuvayo ikigabane cya 22 ibyagezwe byo kubisuma nibindi bindi umuntu niyiba inka cyangwa intama akayibaga cyangwa akayishora inka azayirihe 5 intama ayirihe 4 intama ayirihe 4 umusuma nibasanga amena bakamutsindaho uwamwishe amaraso yiwe ntaza mukore ariko uzomwica izuba rirashe amaraso yiwe azomukora umusuma akwiye kuriha naho niyaba adafise icyo ariha agugwe ahogwa ubusuma bwiwe niyaramuka afatanywe inyibano ikibona ari inka cyangwa indogoba cyangwa intama azayitangane n'iyindi y'imperekeza umuntu niyonesha umurima cyangwa imizabibu akareka icyo atunze kikona umurima w'uwundi azamurihe ku murima wiwe ibirusha ibindi kuba byiza cyanke ku mizabibu yiwe irushye iyindi kuba myiza umuriro niwacoroka ugafata uruzitiro rw'amahwa ukarandagata hagasha imikama y'ingano cyanki zigihagaze cyanke umurima wose wacanye uwo muriro ntazabure kubiriha umuntu niyabitsa mugenzi we amahera cyanke ibindi bintu bikibigwa iwe uwavyivye niyaboneka azarihe ibingana navyo 2 uwavyivye nataboneka nyenugo rugo aze imbere y'Imana kugira ngo bamurahize kwatakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we mu byo kugungana byose naho yoba inka cyanki indogoba cyanki intama cyanki impuzu cyanki ibindi cyanki ikindi kintu cyose cyazimiye umuntu akagifata akavuga ati ngiki urubanza rwabo bompi rujanwe ku Mana uwo Imana izocira urubanza kwatsinzwe azarihe uwo wundi ikingana nacyo 2 umuntu niyabitsa mugenzi we indogoba cyanki inka cyanki intama cyanki ikindi gitungwa cyose kigafa cyanke kikavunika cyanke kikanyagwa atamuntu abibona indahiro ajya kurahira izina ry'Uhoraho izabe ariyo ibarangiriza yuko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we nyenevyo ayemere uwo ntarinde kumuriha ariko nihagira ikibigwa iwe azakirihe nyenecho naho nicyatabagugwa n'igikoko azane ikirangara kibishingira intahe ntarinde kuriha yatabaguwe cyanke nihagira igitungano umuntu atira mugenzi we kikavunika cyanke kigapfa nyenecho atari hari uwo ntazabure kukiriha ariko nyenecho niyahaba ntazakirihe niyaba yagitanze ku mpera iyo mpera nyene izoba ibaye indahiro umuntu niyahendagiza umwigeme atari bwasabwe akajyamana nawe ntazabure kumukwa ngo abe umugore wiwe, ariko se niyanka kumumushingira naho nyene atanga inkwano nkuko bahora bakwa abandi bige. Umurozi kazi nimuze mumureke ngo abeho, uzoryamana n'igitungano ntazabure kwicwa, uzotanga ikimazi akagiha iyindi mana atari je uhoraho jenyene azarandugwe gose. Munyamahanga ntimuze mumugirire nabi cyanke ngo mumuhahaze, kuko namwe mwari abanyamahanga mu gihugu cya Egiputa. Nihaze hagire umupfakazi cyanke impfubyi mucuranguza, nimwagira icyo mubacuranguzako na gitoya bakantakambira, sinzobura kumviriza ugutakamba kwabo, maze uburake bwanje bukaziriringa nkabicisha inkota, abagore banyu bagasigara ari abapfakazi n'abana banyu bakaba impfubyi. Nihagira ugurana amahera umuntu uwo ari we wese wo mu bantu banje, umubanyi wiwe w'umworo ntaza mwugarize mu kumwishyuza, kandi ntaza mucire ay'inyungu. Nihagira ukizura impunzu ya mugenzi we kuko amuheraniye, izuba ntirirenge atayimusubije kuko ari yo yipfuka yonyene, ari wo mwambaro wo ku mubiri wiwe, none yo kwiyorosa iki? Niyantakambira nzomwumviriza kuko ndo munyembabazi. Nihaze hagire urogota kuri jewe Imana cyanke ngo avume umukuru wo mu bwoko bwanyu, nimuze mutibagane kunshikanira ku byo mwakikinyuye, ari ku byo mwejeje, ari ku binyobwa byanyu, imfura zanyu z'abahungu muze muzime, abe ariko muzokora no ku nka zanyu no ku ntama zanyu, yuburiza izimarane na nyina iminsi indwi, ku munsi ugira umunani muze muyime, muzoba abantu b'abagabo nirobanuriye, kandi ntimuze murye ku nyama zikirangara kiri mu gahinga izarizo zose, ariko muze muziterere imbwa. Mugenzi nkunda, ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano, ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana igufitiye. Mwemo yera akurongore agushitse kukuri kose. Dusenge Imana. Uhoraho gitandara cy'agakiza kacu, turagushimiye ko uri Imana watanze byose kandi ukabiduha kugira ngo tubyige natwe tubigendere. None rero warakoze ko waduhaye ibyanditswe byera, niyo mpamvu tugusabye kugira ngo impemo yacu n'ubugingo hamwe n'umubiri bize bisangwe bitagira agasembwa. Nibyo dusenze mu izina rya Yesu Kristo, amen.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39, Change kuri 69 amajana 351 104 muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

Ni radio gakiza kwisoko yukuri reka ndagukengurukire cyane wewe uri kuradukurikirana uri hirya no hino mudahengeshanya gukurikirana isamirizi yanyu kwisoko yukuri hano muri studio rero tugeze kugetsa ha 11 n'umunota umwe tubonereho rero akajya ko gusenga imana ndabakengurukire wewe uri kuradukurikirana uri hariya mu mandiko bw'igihugu kwijana na gatatu n'ibice bitanu abari hagati mu gihugu badukurikirana kwijana na rimwe n'ibice umunani ni mu ntara ya Butagendera humuza na Gitega eka mbere n'abari kuri 97 n'ibice 9 hano i Bujumbura ndabakengurukire cyane rero mwebwe mwese mukomeze gukurikirana ibiganiro by'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri nababwire ko muri kandukanye tuje dusenga imana mu nkundire dusome isomo ijambo ry'imana dusanga mu gitabo cya Yobu gitabo ni cya Yobu igice n'icy'icumi turasoma kumuhereye ku murongo wa mbere tuza kugeza gatanu turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze gatanu ndasoma mu izina rya Yesu umurongo wa mbere uvuga ngo mutima wanjye urambiwe no kubaho ngira nziburure amajoji wa yanje mvugishwe n'akabonge ko mu mutima wanje mbwire imana nti ntunsindishe numenyeshe igituma umburanya mbega ubona ari byiza wewe guhahaza ukakengera igikorwa cy'amaboko yawe ukikakisha umuco imigabo y'abanyakibi mbega ufise amaso y'umuntu abiri canke se uraba nk'uko abantu baraba ahimisi yawe ingana ni y'umuntu

ariko kandi nihabwe icyubahiro kubera uwo wese agomba gufata ingingo yo kuba intamuheba mu byo akora uzobukoze mwami. Uduhezagire rero umugisha wawe utuboneke ko uyu munsi uhezagire iyi radiyo, uhezagire abayobozi b'ishengero mwami kuva ku rwego rukuru. Pastori Kora ndamusengera mu izina rya Yesu ngo umuhe ubwenge umwe wo hasara mu bwo kuyobora. Pastori Barazius Ruguru ndamusengera mwami ya kugira ngo nawe nyene ngo umuhe ubwenge bwo kuyobora. Shimira Imana Deodoro umuyobozi mukuru w'ishengero hano muri kino gihugu. Umugire neza mwamuzobukoze. Umuhezagire. Umuhe kubaha amahoro uzobukoze. Uhezagire rero n'umuntu wese ari kandatwumviriza ahari hirya no hino yashimye kubana natwe mu kiriki gihe cyo gusenga. Umuha amahoro, natwe duha amahoro mwami, tuje kwirirwa amahoro uyu munsi wose uzobukoze. Uhezagire rero ibiganiro by'isamirizi, uyihe kwamishikana ubutumwa kure kugira ngo abantu benshi bihane biciye kuri uzobukoze. Urakoze rero kuri Imana idahinduka, urakoze kuri umunyarukundo. Nibyo nsenze nizera mu izina rya Yesu, amen. Reka rero dushimira Imana nyanamahoro yatugiriye neza ikaturinda. Nari nabibabwiye rero ko inyuma yo gusenga Imana tuza guheza tugaca nkaca ndabahereza urundi rutonde ndabafitiye. Nyuma y'urutonde mwamaze gukurikirana kuva igihe cy'isaha indwi z'ijoro. None rero ko duhejeje gusenga Imana ndabamenyeshe ko muca mukurikirana uturirimbo n'abatororokanirije, tubanezere tuza kubashikana igihe cy'isaha imwe n'iminota 30. Nyuma yaho muca mukurikirana ikiganiro zindukana n'Imana keza kudushikana igihe cy'isaha 12. Naye nyuma y'ikiganiro n'utundi turirimbo dufatikanije no ku banezereza mwebwe mwese muri komuna dukurikirana tuzabiza kudushikana igihe cy'isaha 12:30. Nayo rero kuva igihe cy'isaha 12:30 gushika igihe cy'isaha imwe zo mu gitondo muza kuba muri komuna kurikirana ikiganiro inyandiko n'umurage tuza kugishikirizwa na Adolphe Bizoza nezindukana n'Imana ni Pastor Celeste ngarukiwe nayo nibo baza kudushikiriza ibyo biganiro. Inyuma y'ikiganiro rero inyandiko n'umurage igihe cy'isaha imwe, jyewe rero ndaza gufata akanya kugira ngo ndakwikebanure. Ariko mukunzi w'ibiganiro byacu ndakumenyeshe ko ntaza kugusiga uri wenyine, ariko mugenzi wanze icyo gihe aza kuba yashitse hano muri studio kugira ngo ankorere mu ngata mbandanirize aho yaragejeje, nawe acabandanya abateramisha. Aza kuba rero ari gihe cy'isaha imwe aho za kubike banura. Kaza rero mukurikirane bino biganiro mpejeje kubamenyesha, byose mubikurikirane atankumanzi. Yesu nabahezagire.

0: kwibaza abarimo baradukurikirana mwashoboye kumva iyi ndirimbo ne murumva ko ari indirimbo nziza ifite amajwi meza imeze neza abarinzi barazi kuririmba mbe iyo ndirimbo muyikompoza mwayiyumviriye gute gukoresha ayo majambo
1: iyo ndirimbo tuyikompoza ayo majambo tubonye ibihe byagiye biraranga Yerusalemu nko tubona muri Bibiliya byari bihe bihambaye cyane rero byatumye nako twiyumvira ko twoshobora gukora iyo ndirimbo bijanye n'ibihe byagiye biraboneka muri Yerusalemu
2: ego bikurikije iyo ndirimbo nkuko yakombojwe bisanzwe Yerusalemu kivuga ko yari yahawe imburi hanyuma igihe yari yajegombye kuburirwa maze batera umugongo imburi yari barungitswe ko turiko turaraba tugeranije no muri iki gihe cya none turabona ko bifitaniye isano n'ibyabonetse ku ishengero ryo Yerusalemu niko guhava tukomvuza iyi ndirimbo kugira ngo biciye mu majambo y'ivugabutumwa kugira ngo ubutumwa bwiza bushobore gushika mu matwi yacu hamwe no mu matwi y'abazotwumva izina rya Yesu
0: amen murakoze cyane mbega iyi korale uyu mwaka mufise intumbero ya
3: uyu mwaka dufise intumbero yo kongera gukora iyindi alubumu igira kabiri
0: mbega iyo mugiye gukora iyi alubumu murafise abantu babafasha cyangwa n'uburyo buva muri mwebwe nyine bimeze gute
3: twebwe uko bigenda dukoresha uburyo bw'iwacu turumvikana hagati yacu tukumva umwe wese icyo yoshikako kugira ngo tugere ku iyo ntumbero muri make nta bantu dufise badufasha nitwe twifasha
0: mu gikorwa cy'Imana murabona ko bigenda neza cyane hariho agasoro hariho agahatse
3: oya nta gahatse gahari bigenda neza
0: mbega niyihe yindi ndirimbo muba mwarakunze bashobora gushyikiriza abantu
3: harageze ko dutaha
0: bashobora kuyicisha ko mukaririmba kumva iyo ndirimbo nayo n'amajwi yayo.

0: Ego akazi ko mu nzu hari ngorane kunda guhura nako yo muri ko murakaramba.
1: Ego
0: ngo mushora kudondagura nk'ingorane nka zibiri mu kunda guhura nazo muri ako kazi. Ego ariko kuwuterere urahari urani buterere ego biba bigoye kugira ngo umwumvishe ko utegereje kujya gusenga birumvikana. Ariko kandi ukomeze kumvisha umukoresha wawe ko gusenga ari umwidegembyo wawe.
1: Ego
0: kandi bizokunda kutora urusengero ruherereye kuko ni hafa mu buterere nyene uzobaza.
1: Ego ndobaza.
0: Reka rero ku isabato igiye kuza uzokiboneka mu rusengero guhoraho kugira ngo uhimbaze Imana.
1: Ego samurakoze.
0: Weza kigo cyane Josiane ngamubutere.
1: Sawa.

0: ijambo.
1: Ijambo ni iki?
0: Ijambo ni mpemu zisohoka ziva mu mahaha zihuye mu muhogo n'utugozi tuvuga tumwe bita mu gifaransa corde vocale zigahinduka ijwi. Iryo jwi iyo rishiye mu kanwa bivanye n'ukuntu rikatishwa n'ururimi rigacishwa ku menyo rigatsindagirwa n'umuntu usongoye canke rikarekugwa n'umuntu wasamye rivamwo indome zitari zimwe nazo iyo ziteranye zikavamwo ijambo. Ibintu byose umubiri ukora akenshi biba bivuye ku mutima kandi biba bitegetswe n'ubwenge. N'ijambo rero iyo risohotse ubwenge butegeka ibihimba by'umubiri mu buryo tutorina kwiyumvira, maze umunwa ugasohora urukurikirane rw'amajambo hakavamwo amungane, maze umuntu agasohora icyumviro ciwe. Ijambo rero ni ukwisigura k'umuntu canke ni uburyo bwo guserura icyumviro. Abantu bavuga kwinshi bivanye n'icyo bafise ku mutima, ibihimba by'umubiri bibafasha kuvuga, imyaka bafise, hamwe n'ubuntu bwabo. Umwana avuga nk'umwana nyene, ukuze avuga nk'umuntu akuze nyene, n'umutama avuga nk'umutama nyene. Umushinga ntahe avuga gishinga ntahe. Umunyangeso mbi nawe akunda kuyaga ibijanye na bijya akunda nyene. Nta muntu yisoneye avuga amajambo ateye isoni, eka n'umuntu atisonera uzomubwirwa n'amajambo amuva mu kanwa. Amajambo niko kwisigura k'umuntu, kandi ibibogaboga mu mutima n'ivy'akanwa kavuga. Matayo 12 umurongo wa 34. Amajambo kandi ni uburyo bw'itumatumanako butuma umuntu ashikirana n'abandi mu kuyaga. Nta wogira umugenzi batavugana, nta mubano ushoboka hagati y'ababana badashikirana. Ikiyago ni umugozi ukomeye ufatanya bubakanye, eka mbere n'ubutumwa bwiza akenshi tuburonka buciye mu majambo. Nibyo koko, amajambo n'uburyo bumwe bwo gutumatumanako bworoshye kandi bukunze gukoreshwa n'abantu benshi. Amajambo afise uruhara runini mu mubano no mu buzima bwo muri mpemu. Umuntu mwiza kandi w'umugwaneza akunda kuvuga amajambo meza y'igikundiro kandi aremesha, mu gihe umuntu mubi akunze kuvuga amajambo avuna umutima, gutukana, guhiga no kurahira ibiteye isoni. Amajambo afise ububasha bukomeye ku mutima no ku bwenge, ku buryo ijambo rimwe rishobora gutuma wunga ubugenzi budasanzwe n'umuntu canke rigatuma haba urwanko rukomeye bivanye n'iryo ari ryo hamwe n'igihe rivugiwemwo. Akenshi iyo ijambo rishikirizwe neza mu gihe gikwiye, riremesha umutima, rigahumuriza uwahamutse, rigahuza abatandukanye, eka mbere rikavyura umutima wahenebereje n'icaha. Amajambo arashobora kwica mu gihe akoreshejwe nabi, bikunyugwa nuko yoba ashikirijwe mu gihe kibi, ariko ashobora kandi gukiza no kuba umuti w'ingorane iyo abaye meza kandi agashikirizwa mu mwanya mwiza. Amajambo tuvuga ashobora kuba ay'ukuri mu gihe uwayavuze aba atabeshe, canke akaba ay'ikinyoma mu gihe uwayavuze aba beshe. Data wo mu ijuru yanka ikinyoma urunuka, nk'uko yabigaragaje mu vyagezwe vyiwe mu gitabo co kuvayo igice ca 20 ku murongo wa 16. Umunyezaburi nawe ati, iminwa y'ibinyoma ni gisesema k'Uhoraho. Ni vyiza kuvuga ukuri kuko ni vy'Imana idusaba, ariko kandi hari igihe biba ngombwa ko twihorera, kuko ijambo ryose naho ryoba ryiza rigira ikimazi iyo rishikirijwe mu gihe gikwiriye. Mukunda ukuri ariko mwihorere nimwabona ko ijambo mushaka kuvuga rihava rivuna umutima w'uwuryumviriza. None amajambo tuvuga ahererahe? Kuva umuntu avuka gushika arindapfa aba yavuze vyinshi cyane. Bimwe biribagigwa, ariko hari n'ibindi vyibukwa bivanye n'ivyo ari vyo abo yabibwiye n'igihe yabivugiyemwo. abantu barashobora kwibagira ijambo ryavuzwe n'umuntu kanaka mu gihe runaka. Ariko hari ibindi biremwa byo mu ijuru bitihenda na gato mu kubika buri jambo ryose tuvuga. Ibitabo byo mu ijuru bibitswemo buri jambo ryose ryasohotse riva mu kanwa k'umuntu. Muri Matayo 12 umurongo wa 35, Yesu atubwira ko ijambo ryose risunitswe n'imhemu abantu bavuga bazoribazwa ku munsi w'amateka. Nshuti yanje mwene data, warukwiye kurinda kanwa no kwitondera buri kintu cyose uvuga, kuko nk'uko Yesu yabivuze aho nyene ku murongo wa 37, amajambo yawe niyo azotumutsinda canke amajambo yawe niyo azotumutsindwa. Imana igufashe nshuti yanje.

ni wa undi yazura n'abari barapfuye bakaba bazima, ni wa undi yapfa akongera kazuka. Muze tumwizere, muze tumwizere, ashoboye vyose.

0: Haleluya.
1: Mureche bikurane vyose gushitsa mwigenya maze mugiye cigenya nzobwira abagenyi nti mubanze mutororokanye urwamfu mu rutekere imikama mu ruturire ari kuburo mubwimburire mu kigega canje Yesu wacu nahaga icubahiro imirwi ibiri umurwi ugeranywa n'urwamfu n'uwundi murwi ugereranywa n'uburo uri maso canke urasinziriye mu gihe abantu bari basinziriye ku murongo wa 25 Matayo 13 murongo wa 25 abantu basinziriye haza umwasi wiwe abiba urwamfu mu buro bavandimwe tube maso haleluya tube maso kubera ko iyo abantu basinziriye niho satani acakora ibibi by'uburyo bwose aba bashumba naho bagiye kubaza shebuja ati mbega tubigire gute ikosa ryabaye kuri bo bategerezwa kuveya bategerezwa kurinda ariko rimwe na rimwe kubera ko abana b'abantu bijajara bakibagirwa ko abansi babaho barasinzira kandi umaze gusinzira bamaze gusinzira niho ibara ricarirwa abantu bari bagirwa ko turi mu misi y'iherezo bagasinzira ariko Imana ni nziza irikira duhamagarira gukanguka mu izina rya Yesu ntusinzire kubera ko umwansi ari we Satani agenda hirya no hino kugira ngo aturotse niyo wasinzira uzoba ubaye ikiribwa cha Satani bamaze kubona ingorane yashitse baragiye kuri mwene umurima bamubaza ico bokora kubgabo babona ko ikintu kibereye kandi gikwiriye ari ukurandurana n'imizi ugo gwafu hari karababwira ati mwitonde nafise amakenga n'ubwoba ko umwanya mwa muri ko murarandura ugo gwafu mwoheza mukarandurana n'uburo none rero nimureke bikurane bavandimwe naho yoba ari Yesu bwiyo yiyiziye gusigura ijambo ry'Imana ni ngombwa abeza n'ababi bazobana nkuko ugwamfu n'uburo byabandanije kubaho gushika mwigenya mana idushoboze kuba mu ruhande rw'uburo kugira ngo igihe niyo cashika tuzobe mu gitigiri cabazusarurwa n'Imana Yesu wacu nahabwe icubahiro jambo ry'Imana ririko riradukangura abantu barasinziriye abantu barajyana abantu nibari maso umusiguzi umwe niwe yigeze kuvuga ko namba hari ikintu cya mbere kigoye n'ugukangura umuntu yisinzirije kugira ngo umukangure mumanya kuri biragoye kwisinziriza bisigura iki iyo umuntu yisinzirije naho umuhamagara abakumva cyane ntabakumva ibyo uvuga byose abakumva ariko ntavuga umuntu yisinzira naho wokubita ingoma abakumva ariko wasinziriye burya umukomye ko gusa acakanguka mugabo wisinzirije uramukoma ntakoma mwana imajambo umuntu yoroshe kuvyura n'usinziriye gusumba uwisinzirije abakumva ariko ntakoma nahoza n'ingomuka kubita ntakoma aha mwirikoraniro hari abantu bisinzirije basinziriye mu busambanye barazi ko gusambana ari byiza cyangwa atari byiza barabizi babikora babizi ariko bari ngaha mu ngoro y'Imana harimwo abantu bangana bari hano barabizi harimwo abanyange sombi bari hano barabizi ubwoko bw'amabi yose abantu bakora imico mibi ibikogwa bibi n'ibindi ibyo abantu bakorera mu mpisho kuba batubikorera habona bari hano abona abantu basinziriye ariko kubwo urukundo rw'Imana Imana irashaka kubakangura mu izina rya Yesu. Nawe niwikangure uheze uvugurwe mu izina rya Yesu. Mu gitabo cy'umuhanuzi kazi Ellen G. White ibishingira intahe ishengero volume ya mbere ku rupapuro rwa 1260 yaranditse aya majambo akurikira. Igihe cya nyuma kiri hafi cyane kuruta uko abantu babyibaza. Turi mu ijoro ryo hagati, igihe abantu benshi basinziriye. Uhoraho aratwibutsa ati, kanguka wewe usinziriye, byuka. Haleluya. Aya majambo arasa n'amajambo dusanga hariya mu cyambere cy'abi Tesalonike, nkuko bayadusomeye hariya mu gice cyaho cya gatanu ku murongo wa gatandatu. Hari amajambo twasomewe mu kete cya mbere cy'abi Tesalonike gatanu ku murongo wa gatandatu. Nuko rero ntidusinzire nka babandi, ariko twame tugabye, twirinde ibihoreza. Yesu washobora ahabwa icyubahiro. Nuko rero ntidusinzire nka babandi, ariko twame tugabye, twirinde ibihoreza. Haleluya. Ibihoreza bavandimwe bishobora kuba byinshi kandi by'ubwoko bwinshi. Ibyo byose bihoreza tubyirinde mu izina rya Yesu. Ibi ni byo Pawulo yabwiye Abanyefeso gatanu ku murongo wa 14 abahanurira kwikangura. Avuga ati, nicyo gituma bivugwa ngo ikangure wewe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Haleluya. Umuntu yisinzirije ijuru riramwitegereza rikamubona nk'umupfu. Umuntu yisinzirije ijuru riramubona rikabona nk'uwapfuye. Nicyo gituma mu rukundo rw'Imana no mu mbabazi zayo iraguhanura ati, ikangure. Haleluya. Iri jambo ngo ikangure wewe usinziriye uve mu bapfuye rirararikira umuntu wese guhinduka, rirararikira umuntu wese kuva mu itiro, rirararikira umuntu wese kuba maso kugira ngo ave igikoresho cy'Imana. Bavandimwe, iki gihe turimo ni gihe cya nyuma, ni gihe cyiherezo, igihe dusabwa kuba maso. Iki gihe turimo ni gihe gisaba umuntu wese gufata ingingo yo kwemera kuba maso cyanke kuguma yisinzirije. Abantu bari maso nibo bonyene bazoshobora guhangana n'ibigeragezo by'ubujyo bwose. Abantu bari maso nibo bonyene bazogeranywa kuri wa munsi n'aba bakobwa batanu b'abanyabwenge. Abantu bari maso badasinziye cyangwa batisinzirije nibo bonyine bagereranywa na zangano Yesu azoza kwimbura. Abantu bari maso nibo bonyine bashobora kuzohagarara ku munsi w'amateka. Mu gihe Imana iriko irahamagarira abakobwa n'abahungu ba Yesu Kristo kugira ngo bisuzume, babe maso, bave mu itiro, bareke kwisinziriza, batandukanye n'ikitwa ikibi cyose, ndasaba Imana nyina mahoro kugira ngo iyo ishobora guhingura ibyumviro byacu, yoyo ishobora kudufashisha ingingo yo kuba maso guhera uno munsi, idushoboze kuba maso no gutegereza ukuza kwa Yesu. Igihe Yesu Kristo azerekanirwa ku bicu turiho cye tutakiriho, tudatusangwe turi mu gitigiri cy'ababaye maso, tutari mu gitigiri cy'abasinziriye, cy'abisinzirije. Nk'inkurikizi yo kuba maso tutse turagwe ubwami bw'ijuru. Iryo niryo sengesho ryanje, ndabasengera nanje ubwanje ndagisengera kugira ngo Imana idushoboze kuba maso muri byose na hose mu izina rya Yesu.

0: Kayanza.
1: Egurawe kaze Claudine.
0: Chaya kwifuriza Kayabagu.
1: Sa.
0: Mwebwe ngaho kuri radio.
1: Urakoze cyane.
0: Ama nkaba nifurije Kayabagu papa na mama aho bari hose.
1: Yego.
0: Nawe tuvuze.
1: Yego.
0: Naniyo ngabariyo mu kibitoki kungara.
1: Yego.
0: Nashedera kari ngaho mu rutabo. Natarenga ibubanza.
1: Yego.
0: Na pastor yeto ni kibitoki.
1: Yego.
0: Yego bagira Kayabagu bose aho ibose mu kibitoki.
1: Murakoze cyane namwe.
0: Dawa namwe mu

0: Alô?
1: Mauro
0: Tanya. Mauro Murakumi.
1: Ego mura simi mana, nivi ya simi na kresi umu na vila kuma mtu nga kuhi.
0: Murawi kaze mkigani.
1: Ego mura mura mbreka mbaya mbora mjangwa niki ya hayo kuhi.
0: Ego.
1: Mjangwa mtu makuru mjangwa jana mjangwa jina mbrezi ya kuna mtu nga kuhi.
0: Ego.
1: Ego kama mune pachero watu nga mtu nga mbora mjangwa niki ya hayo kuhi.
0: Ego.
1: Ego. Ego kama mune ya kuhi kwa jangwa na karo, ego mune na karo.
0: Ramiriza.
1: Ego ramiriza yuko ni kijana kwa ndagaro haribi.
0: Murakoze.
1: Ego.

umubano wawe ntukeneye kugatumba ahusanze ubaye kubera ko ababanye ni wo muryango nkuko babitanga babivuga mubanye ni wo muryango naho atacomo wamusangiye canke mufana beshi bakunda kubivuga ngo ntacyo dufana uryango naho ari umubanye ukumva rero yogira ikibazo ukamenya ntacyo bigutwaye oya umubanye ni we muryango kubera ko mushobora kubana atacyo musangiye atacyo musuhuriye ko mu miryango n'ibindi ariko mu gihe ugize ikibazo ukabona watanguye kuza kugushika kubera ko ntwari hafi yawe akagutabariza na bamwe na za nshuti zawe na wa muryango wawe guheza ukaza ariko byaciye kuri we rero umubanye ni we muryango ntuzosuzugura umuntu mwacyo duhuriye ko ntacyo dusangiye ngo yaje yimuka ngo adusanga hano reka umubanye ni we muryango uba neza n'amahoro yaba hacyo mufana cyangwa atacyo musangiye muhurira ko muri bintu biriya by'ubuzima mu miryango n'ibindi ariko ube umuntu azi kubana neza n'abandi bantu atarabye cyangwa atarabaniye ku butoni atarabye ikiryango n'ibindi ibyo bituma ubaho amagara yawe ari meza kandi mu by'ukuri uzobera abandi umugisha uzobera ababanye umugisha kubera ko bavuga ati mu by'ukuri tuguhonze twobabara kubera ko uburingira kimazi ubutanga nk'amahoro muri ako gace uburimo none rero ndabamenyesha ko tugeze igihe cy'isaha y'icumi ndabona n'iminota cumi ni mirongo ine n'itanu mu minota cumi n'itanu gusa mucamukurikirana ikiganiro cya munayirize nk'uko musanze mubimenyereye ko ayo masaha mucamukurikirana ikiganiro cya munayirize iminota cumi n'itanu tuba tugeze muri uwo mwanya aho nshagaruka kuri mikoro kugira ngo nshobore kubana nawe mu kiganiro cya munayirize aho nza gusomera udukarata wewe cyangwa undi cyangwa mugenzi wawe cyangwa inshuti yawe yagutahije biciye mu kagari

0: akaririmbo rero kubaho ka korale Patmos ngaho imanege ngaho imugwi mutsyaganira bakunzi bako nuko nene bamenyesheje ko gice cy'isaha 11 zuzuye neza ko mucamukurikirana ikiganiro cyamunahirize nene rero ndabona ziruzuye nuko rero ndabahikaze umwanya muto cyane ubare mu kiganiro cyamunahirize.
1: Ntahirize uko wanjye mugutahirize ukanyereka inzira nyamara ntahirize kananje ni mu ntahirize

Rero nkuko naremeje kubamenyesha ikiganiro ni Monarize ngiye kubasomera udukarata mwanditse mwifuza gutasha. Mu kiganiro cy'uno munsi cya Monarize ngiye guhera ku karata kanditswe n'uwitwa Irambona Janine akaba ari ngaho kumuremera ngaho ibwegera. Jane yanditse yifuza gutasha mama wiwe hamwe na Sengiyumva ari munyabugimbu yifuza gutasha Arasia. Yifuza gutasha abana biwe bose bari kumuremera ngaho mu bwegera inakuru wiwe Magadarena ngaho munyabugimbu undi yivuje gutasha ni Narume na Krutimana ari munyabugimbu n'abagenzi biwe bose ngo n'ababanyi biwe bose bari ngaho kumuremera ibwegera. Akaba rero Janine yabasabiye akaririmbo ka korari Ingenzi ngaho inyamure akaririmbo kataziriwe ikimenyetso kanezereze rero Janine nawe yagasabiye kongera kanezereze nawe umukunzi w'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri udahengeshanya na ntaryo gukomeza kurikanira hagufi ibiganiro cyo kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri.